sang, ang sang, ang sang, ang sang lage, dukh bhage, pran man tan, sab hare.